sa itsel sa kisua misi ayaw tu paras mangkui farzua ayat lumai su cai kafan aku ya pai fara ayam tanika ku aminan na ikisua Turia hatu ikisuan.